0: ya. Isun Dinda Firmanda, Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Nggih, bawane nggih kadung tresna
2: nggih. Ya, ngaku kadung tresna ora apa-apa.